0: Mero bebe keuni.
1: Enti fe keu.
0: Okay. Naam, oda naam.
1: Ki ka keu.
0: Okay.
1: Afa we was lamb.
0: Olorun pelu yin.
1: Hmm. Nkan se o.
0: Ah, kopo. Aba e pe yin o ni nkan se.
1: Afa we was lamb.
0: Naam.
1: Gbogbo awon iya ti ma gbo program yi, elomi o ti rara battery. Gbogbo
0: awon baba ti gbogbo.
1: Iya wa loke leru, ile omo se mo ni alaje on ye po. Iya wa le alaye, alaja wa iya le kan, iya wa mo blessing. Yale kan le kutu nuni gbogbo eyin agbalagba won ni oro won ba wa
0: san ile san ile ore
1: atokunrin atobirin gbogbo bi e tin gbo idi ofin ni inu moto ni
0: garage
1: ile epo re tin gbo gbogbo ayika yi te tin gbo olorun won ba wa dupe fun yin
0: o senator du ododo re baun
1: awa kola nfe awa kola nfe awa afa awa atolorun le nfe rara wa olorun san ile san olore
0: je ife ni gbogbo nkan
1: ah afa e was lamb
0: ife ni gbogbo nkan
1: se eyin ogbon tin lo ngboro ni
0: bi ike tonu
1: ah ah e mo pe nisin I afa gba baba gba iyun ni tun lo lowo bayi
0: ah se ah se tun de ni
1: won se tun dowo won to e tun da iyun ru lowo bayi
0: to lowo bayi to
1: se mo pe lati daada ah baba gba nbe nle abi won ni lodo awon baba wa gba ah e lodo awon afa wa gba
0: ben
1: abi
0: agba na ni o si ma jagba
1: agba ni o si ma jagba be ba gbo oro nisin enikan soro ohun ni ah awon baba agba won be nle
0: eh olohun o
1: ah baba agba
0: n ta ran po
1: won be nle awon agba fa won be nle
0: ah to
1: se gbo bayi awon agba fa nbe won wa ka won baba wa lagege ni baba wa laji agba ni baba lagbaji ni baba wa nkini ni baba won ka gugu awon agba fa
0: to awon agba
1: ti won o si se mistake e
0: ben
1: won wa ni amo bayi o awon inu ilu bayi awon la fa gba to bo si ti ri ni se amako ta ba ka ma ka awon alfa gba nu ilu nisin amaka baba wa sirki malami
0: se otun ni tawon lajegba te ka won
1: awon agba afanu
0: ti esi se pe lorin nikan fi nja afa yi gbogbo aye ni
1: gbogbo aye ni awon agba alfanu ama bayi laye lo nisin samani ta nlo lowo yi asiko ti wa yi awon alfa gba obe latodo baba wa sirki malami
0: emi ogbo kankan eh
1: se ngo ba
0: ngo nisin ngo
1: baba wa mo kadamu agba baba da nboro nu
0: ebe ni
1: alfa gba
0: allah akbar
1: baba wa imamu agba tuni asheikh asheikh
0: muhammad albashir
1: moni mala ko mo won lori ni
0: ama
1: kun ole mentan wi muhammad albashir dasuki
0: beni beni alfulani
1: alfulani chief mamu gbogbo lori ati karakara e afa agbanu gbogbo ti wo to o kirun leyin eni
0: beni
1: gbogbo ti wu ko je o kirun leyin eni
0: koda awon to ti lo ti ki leyin
1: awon to ti lo ti tun ki leyin
0: gbogbo to ti ki leyin won
1: afa was lamb awon afa agba ti wa nisin
0: baba wa sheikh sharafuddin
1: awon afa agba ti wa nisin
0: ajara
1: ajara eni olo nbenu le nisin eni ni ko mo se foti
0: awon wa wa kuwa kinji
1: awon wa wa kuwa baba ajara
0: o si fun ra won lalafia
1: o si fun re lalafia e ojo tin won tin lo bo
0: mi ori won ranju ri
1: eni suru so awon kan won ranju
0: ah mi mi se baba temi soro ni soro
1: okay e ri ku won ranju
0: eh to he ah
1: Esi
0: wo jo
1: ta esi wo jo ta tin jo mo ke o baba jara baba
0: ah
1: do eri
0: aba to neat
1: won si neat
0: ah
1: oro ba pelu baba na
0: awon eyan nu
1: afa was la awon afa agba nu baba wa khalifa baba wo wiridi awon afa agba nu
0: beni beni beni
1: ta ba ni amaka
0: baba mudiru la wona
1: ah mudiru gbogbo e lona
0: mudiru la wona
1: afa agba nu to awa bo sodo ubandoma
0: beni
1: imamu gbogbo Nigeria
0: eh ti baba tinubu kiru leyin won
1: ah gbogbo yo president to ba de eh kiru leyin badoma ni
0: ti
1: ba lohun wa jogun badoma fun wa ilori lo ti
0: eh ba tu wa lagidi pe bi badoma ba ruku won ni ruku ko si ninirun
1: ko ninirun
2: ba to lati
1: be ba tu wa be ba tu wa ni omo jo ni na
0: eh ko salama ti e to ba e ma gbo gbo ti e kiru to ba salama ti e to ba to se ma ru o to salama
1: o ninirun
0: Eh, badoma ikuse o.
1: Badoma ikuse o. Ah, Olorun woni de toru ma yin lowo o.
0: Allah akbar kebe.
1: Afa danu, this a money ti wa yi.
0: Okay.
1: Afa was la.
0: Ngbo.
1: Ka wa lo de lade. Mufti Diyar ala amani. Be ba ni Mufti Diyar ala adabi. E wole
0: baba mufti.
1: E gbose.
0: Eh.

0: ama bi kan yin ba
1: afa islam
0: oko wa yin loni
1: amo ta n ka le yi won kewu won tele ni
0: be ami o ba ti kewu o ni je mufti
1: ala ni kewu ti o ba tele nto ba ke
0: o ni je mufti nu
1: eni kewu ti o ba tele nto ba ke
0: o ni je o banduma
1: ala ni kewu ti o ba tele nto ba ke
0: se de ke malami o ni je
1: o le de be
0: o le de ah o le de be
1: afa islam
0: o si tun ni ti ma wu fa
1: baba mufti
0: Now,
1: but he bani adabi yani, and you see what you're in the butirino.
0: And your bama,
1: yato be one,
0: eh?
1: Adabi yan.
0: Better you lever, and your bau a mafia da bicutier.
1: A beginning,
0: and your bau, come off at the bicutier. In them, in bambi timmy.
1: In bambi
0: timmy.
1: Says Macabo guafa, la fatua.
0: Ah, Messi Coan,
1: a fat on your julam you,
0: Messi Coan.
1: Case a good gazelle,
0: Messi Coan.
1: Case a cobba da cook me,
0: tell you, and we leave you to batty riba, and walk on far, far, punty,
1: and we sa far.
0: And while you far fun.
1: I want to see what my fag babble, and while we move with
0: tea.
1: Ah, fag banny,
0: fag banu,
1: Nimu, Dubai,
0: Benny. Ah, Lavalli da Valimi,
1: and Nim waking.
0: Ah, Lavalli da Valimi.
1: Ale Amani.
0: Ah, and Batty say, come on, tell you about new farama. Olorun wo ni paramonto.
1: Hmm. Bọlọ ba si do re sin nisin wo pe e pe won wa.
0: Ah, ile a ile a ile a fa ile
1: mo pe awon mete tata da ko yi wa.
2: O pe won o, pe won.
1: O gbo eyin ta ka le won ya teyin ta ka e mo binu.
0: Ti won po o to ni won po.
1: To ah, won po o. Olorun o ba wa, Olorun o ba wa di yin mu.
0: Be ti eni se ti eri e ma so sele. Ka to pari eto, e temi ba ran ti mi o ton ka.
1: E e tun yi.
0: E mo mi tun mo ta to pari eto.
1: O ke ka to pari.
0: Ayin mo pe mo ro ni.
1: E be ni, be ni. Gbogbo awon afagba nu ko wa si nta wa kan nu awujo wa yi a kan kan o bi o kan ba nlo le o ta npe adupe lodo olohun ko to si woro wo to mo o kan o si tun de
0: awon afagba
1: se ba ti ma wa lo lo ni
0: ke to mo lo be awon afagba te kokko da ko la kokko da todo alaji agba
1: be ni
0: baba lagege
1: be ni
0: baba wa lagba yi
1: be ni
0: gbo ngba tawon ti lo won o lo awon na lafagba do ni
1: awon na lafagba do ni
0: eto manu awon ta da ko na lafagba
1: do ni do ni
0: tori gbogbo ile won na do ni afa ni won
1: be ni inu ile won na la mo toni na tin tun wa ja afa gba
0: tori ti won nisin nujumu
2: nujumu le huja
0: inga banajimu bada najimu
1: ah ah bo ti rinu
0: bi nujumu le huda inga banajimu bada bi rawo kan ba lo okun de na
1: afi wa zam na lohun
0: eh ah
1: e la ko tun ja
0: e na ke ko wa ni
1: e la ko tun ja na
0: ohun afa gba ni ohun alaji agba
1: ewi ewi
0: nuli huda inga banajimu bada najimu
1: la ilaha illa allah o wada bi allah barka ko
0: ah so so tun taki
1: adabiyatun abadiyatun baba
0: mama
1: baba mama batana mama kene adabiyatun
0: ba ma ti ba ti npe n ba ta wa leke unanu
1: woni ba ti wi ni adabiyatun abadiyatun adabiyatun abadiyatun
0: min shaykhina tajil adab oni gbogbo nkan lolo se fawon afa tan da ko ta wa na jo kan nu won
1: ta wa na si je kan nu won woni to mo yin ni si je
0: kan nu awon omo won be ni olohun ke baba won
1: olohun ke baba na
0: ile won o si ni daru
1: afa baba
0: nta ran po
1: ki lo wa de toro wa din gan wa nda gbogbo e wa nja ko baji ah wa rogun awon mi ma fogun afa
0: se be lo mi ni
1: e mo ibere ni
0: itumo re na ni pe ani en ni kaluko lo to se ani en ni o gbo nti yen ba pile ti o ba fi ani en daada pile re bo se yoro yoro yo se rakorako
1: yo se rako
0: ama be ba ni ani en to da to ma fi pile gbogun kan ko ni mo daru ba won
1: ni daru gbogbo esin wa daru gbogbo esin wa jampo
0: elomi o la ni en ni
1: afa was la elomi oro ti o so oro ti o da iluru ni
0: o na ma ro ni bẹ́ẹ̀ni ọtí ọ sọ̀rọ̀ orí sí ma ń rò lọ́lọ́rọ̀ owú náà ma ń rò.
1: mo rò pé ibi wọn bọ̀rọ̀ àwọn afáàdé nísìn gbogbo ọ yẹ kíjọba kí wọn sáyìn yẹrẹ pé bí wọn bá pè ọ bí ìyàwó sọ̀rọ̀ ìyàwó
0: òkú mbẹ kò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò sì pé ìjọba náà bá dá sọ̀rọ̀ yín
1: kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀
0: torí àwa la gbọdọ̀ dá sọ̀rọ̀ ìjọba wọ́n mọ sórí gbogbo ọ̀nà tẹ́ fi gbèsè tó ọ̀rọ̀ yín tí òfin ní ìdàdúrà lùkúrá ní ti kọ yín ta ni ó tún wá padà kọ yín tó bá di pé ẹlòmíì ni wọ́n ń kọ yín pé ìyàfẹ́ ẹ̀ máa ṣe báyìí.
1: afọwọ́ ẹwà islam ṣe ntọ́ bá sojú èèyàn yàtọ̀ sí wọn sọ pé
0: bẹ́ẹ̀ ni
1: èmi àti ẹnìkan a ní fanfa
0: ok
1: ṣètánì dá fanfa rẹ̀ láàrin
0: wa n sì mọ̀ ṣẹlẹ̀ ńgbà mi
1: àwa kóra wa làgbọ́lọ́pàá
0: pa.
1: Ah, akora wa lagolo pa Leko.
0: To, bi ma de ba hun.
1: Ah, o de be. Ngba wa de waju oga commissioner.
0: Okay.
1: Commissioner of police Eko ni Kam Salem. La ba de be.
0: Ah,
1: o rojo ti e. Emi na ro temi. Commissioner wa da kero Ibo ni.
0: Okay.
1: Christian ni.
0: Allah.
1: O wa da kelo. Awani wo. AC iba keji e. Go and settle it for them. Aba lo waju
0: ohun ohun nkankan.
1: Awa awa lo waju igbakeji re. Awa di waju igbakeji re. Awa wo awa message di bayi. Oni eyin afan lanla. Le njai. Mo wa ko yin wa waju emi Christiani n ba yin yanju oro yin.
0: Ah,
1: an pe nikan ni captain Alase. O si bo ekun.
0: Se npe ko danu to to.
1: Abubakiri le nje o si bo ekun. Mo wa ngba wa jade mo
0: se din te so lo yi o da be tin so yi tororo ara yin le bi so
1: oro mi ni
0: eh le tori pe oro hun kan yin ke ma ke a dowo
1: wa lai bo ti dinu ni I thought it was lamb captain soja ti mo tele mi
0: o
1: wa bo ekun nbe laye okeku mo awa data mo ni captain AC tun sun
0: ah o te kun
1: o le gboro to sin oga olopa so ni o lo ni eyin afan lanla meji oni mimo meji
0: itin wi oni pe ko ye ko se pa ola ba yin da soro yin
1: wa nja won wa ko yin wa waju emi Christian ba
0: ah
1: timi mo nipa esin won wa le ke ba yin eju
0: to le fi wa wile kan pe awon afa kijobo wa da si ko ba mu kijobo da si ko ba ti da ba won ko da mo iyaka iyaka bima yuhtazaru min afa lo dowo re o dowo re gbogbo ti won ma pe to ma pe imo ni e ma binu lo jina si nkan na
1: mo ke mo wi be
0: afa ni lo jina si
1: e ferijin mi so be
0: ah ito fi de bi ko mo pe ferijin mi mo wule de be depo to fi aso pe won ferijin o
1: won ti e koko gunrun gun enu oluwe na be yan ti ja afa sa afa yin na mo ko
0: iwo to njo iwo to njo mo kewu ti won wa nda so afa fubu o fi an pe o la afa o si nda nkan ru ni lo yi pada
1: lo pada dakun
0: tori yo pada yi olowo
1: awuju awa afa yi o ti di nkan fa
0: agunye bolu o lo ta ale ko sojo lo re bo ti n soso ku so to na wo la o na lawon tin tele o
1: ah ti won se se
0: awon ti fe la la si re ni eni ti o gbe to Yusuf kan ni so mo pe ngba ti Yusuf wa nlo aya Qur'ani wa wa won ni gbo ti
1: e be ni kan lo pe gbogbo awon eyan kale to ni won tan kini sin loju ati cotton ni onidun ti won ju seyin nsin wa pe o wa bu afa agba se o daju arabi o fi ti won o so ti won baba alaji agba o so ti won gbogbo awon afa wa leyo kokan
0: lo
1: so ti won bi tin wa so wa ni e wo a se pale mo nkan ti o da wa in be yan kan ba jade awon iya kan to Olorun wa ni won je yari won pe eyi te nso yi oda oni e mo ma je lo wa bi wo si awon to mu kini to kotido o na be laye loni insesin lowo laye loni
0: e rele yin ko ye ko ti soro mo bo ye ko yin ko ti soro
1: e tun so se mo pe aye loni bo ba soro sibi kan to le pe ibi to so si won oda won wa pe o won le tun a pe o won le fun o ni yi pe afun lo ko bayi
0: la fe ni agunya bolu o lota ale ko so do si rore
1: ale ko so ja nti
0: to ti bi se nle hun na won si mo pe hey
1: se
0: ku bi ku be sale mi o mo kan temi
1: awon afa
0: mo kan
1: o be ilahi o wa se agbaye o ni la tu azibni fa inni
3: ilahi
1: billadi kad kana minni
0: o wa se awon kan won soro yi awon kan won soro ara won yi
1: iwa olohun ma je mi niya ma je mi niya itori pe iya re oda orisirisi niya olohun je
0: orisirisi
1: elomi ro pe won mu blala won na won ni iya olohun oniran ran ni
0: oniran lo mo je wa nya o
1: la tu'adibni fa inni
3: ilahi
0: o ri ra won nu o
1: ri ra won
0: o jo ra won loju ni o awon te wo se pe kile wa fi se olohun won na nisin
3: billadi kad kana minni
1: afa e was lam dota won laja gba nlo aye lowo
0: won
1: bala won fe gun
0: rahmatan wasa
1: won bala won fe gun oko teni ke gun ri njo na awon eyan be laye tun pe mo gbe
0: tohun ti be na nko won gun yi telemi ogun
1: e wo baba lagege aodi oni mimo afa toko gbugbo aye toko toko yan
0: se se wagun 544
1: e wo kan
0: blue baba lagege
1: nu
0: everybody amon injini mo to ti o le ko jodi
1: e wa ewo nto madam ngun lo
0: ni oni ni ke mi o se kara han ewo ni igun gba ti igun meji po
1: ah ni igun
0: baba legege oni ni igun meji po eleyi na ni se gba ti o ba si ti da ku soju ona ona mo lo wa tun ni baba legege ni to je won ora moto la kokko ni pe ninu modulu ta ba wo moto emi wa ni wa waju ti sawo yin oni gbogbo adura ti fi se ra mi lanfani in wan sin sadura fa won to wa pe de ni o sawo mi olon ba ba ti ri da won na je mi na ora kan o gbadura na ni se ninu modulu e
1: gbadura mo lo se fun yin tan be
0: mo da won na fi ra
1: ah
0: ipe en wan lo sadura nu mo lu e fe ni o sawo mi
1: se wa ma pe ro ni awa wan se so
0: ah
1: bo ba pelu mi wa si yo ti fo mo kan sibe
0: eh
1: yo wa ni se gbogbo e ba kun tan e pe mu ko ni amabo
0: eh
1: won mo wa bo wa mo wa fe gbe moto teyin lese mole
0: okay ah won tun se baun
1: won tun se be awon afata na o si gbogbo won ni elomi ala won wo ni nbe nu invitation
0: Baba
1: wan ri pe Senator Salim Mustafa alalo
0: eh
1: down here ngeri alalo
0: okay
1: alalo
0: o akalo
1: governor Kwara State
0: won wa kalo aso wo bi alubosa
1: won wa da gbogbo e bura
0: kaso bo alubosa ri wo so e le wo to
1: awon tana iberu olohun na fi je gbogbo se tun won je awatun ni afiberu olohun je mo
0: eh olohun e dakun je
1: baba wan ke
3: ilahi
0: o kan na won ni ri
3: tu'adhibuni fa in
0: awana wibe o
1: awana wibe olohun
3: na wibe billadhi qad kana minni
1: famali hilatun illa rajai la afwika in afawta

0: ni
1: aba o wa se agbaye o ni famali hilatun
0: illa rajai
1: e wo boti ora gbe nkan
0: famali hilatun
2: afa te ban koti pe o wa se agbaye wi baun iru won na lo wi kanu tira
1: iru won na
2: lu kanu tira ika awon to ye ka joni awon to ye ka joni awon to ye pe won rira won yi
1: latara beru olohun o wa si agbaye to ba wo la fi orin mi yo wa pe eru olohun kan
2: wali ju olohun
1: afa kan
2: wali ju olohun kan
0: nabi khairan wa ma li min khairin
1: gbogbo ma ke wu loni e je gbese le masi abi awon afa atana ti je ta ti je rin
2: e wo mi se lo
1: afẹ wa islam ko ogun moto toju temi lo semi na ni kokan mi
2: e ma je afẹ
1: temi ni temi na je
2: ito funfun sinu abi mo wa npe ito
1: o fe je sinu o ma to funfun ja
2: ah pade ara yin tan inu yin o ti da si ara yin
1: koda awa lati mu mike lo wa la npe anabi le ni o ba yin ara won lodi anabi le nti o ba ni fe ara won bi won sa dua ko ni gba se je dua gba
2: se mo pe e lo me di mara wa ti o pe ko si si wa di di mo lara wa
1: beni
2: la ilaha
1: illallah siasa la fi di mara wa
2: la ilaha illallah
1: abo la se waju olohun
2: wa ba wo pa
1: beni
2: e pe won ti se le ara won
1: beni
2: awon ni akoda won kira won lodi koda koda tiktok gbe koda koda nitori o gbe
1: bo la wa se nwaju olohun gbogbo en tin gbo wale gbogbo en tin gbo ito ashabul janna ni diamond 88.7 la ro e da e di oro yi
2: awon afa kan ti lo pe won ni kilo ta le a ri bi pe jo sadua mo le ri gbogbo tin da won ni a eh awon ti o joko me nko
1: sa fe ran ara wa de ko olohun wa gbadua awon la fe ran ara wa
2: won ni to da wa le le
1: ele n pada bi ani ele n gba awon markasi ni ele n gba awon agbari gbo mo ni ele n gba awon sumorani awon won yin na won se n kojo lana ni won sa gba olohun se n gba
2: to ni ni se won ni to mi mi o labia dua
1: awon labia dua kan wala wa da bi awon pe wala wa da bi awon
2: won sa
1: ni idi awon bi awon
2: mi awon olohun wala markasi ni
1: wala markasi ni won se awon olohun wala won sumora won pe ah ta ni ba won sumora si ah ko wa jadu ogba mo awon ta na ni won ko to afa awon afa suki na ti de
2: bi won si de bi mama agbo de won si ni bere
1: won ni baba wa la bi o kiti pa na ti de
2: bere
1: won mo wa reti mo wa gba baba wa de won pe iwo na se si
2: e tun wa n be nu awon amamo to ti de tan da ko hun ti ah ri lagbaja o le dide fun ra yo si wa lo ati de bela wa ri yin afa gba lo na o
1: afa gba si lo hun
2: afa gba afa lagbaje ti de kilo sele
1: o gba baba wa labidun
2: ah
1: won afa labidun won kan ino se si
2: beni
3: ah tere
2: ebi tin bimbi o yan ba fe ku manu
1: afa tere won kan ino se si
2: adua afa o maleyin gbogbo adua
1: baba o maleyin won kan ino se si
2: gbogbo adua ti won ti se nu lelaro won wa dajo fo mo ti fe ku
1: omo ti won fe ku
2: won dajo bi wuli be fo to fe ke qurani
1: fe ke qurani
2: nabi lal baraka
1: ni gbogbo e
2: fi ama e wa de bi o de mi boli mo won se ija won ba tuka bẹẹni lo sejo ni o lawa ni wa ntun
1: emi o nikan ni ka ba ni bayi nisin afawe wa islam won baba soro olohun fun ogun seju am na ni zuru
2: ameji ni
1: ameji
2: ni
1: ki lo wa le
2: ameji ni ameji ni ameji ni esa o meji esa meji meta ni ti esa si enikan na sejo ni ta e se
1: ki lo wa de bayi olohun ma sanu wa
2: awa meji le pe ani so na kan na senjo ni adawo kankan fun ibi ti lati fun e se
1: afa wa islam gbogbo gbala ma ran ti imam agba tana
2: allahu akbar
1: bo ba joko bayi tan ba tin to afa kumla eto ta to kale ani ka fi han
2: o na ni o ma pe
1: afa wa wa islam o ni o se wa si ke to bi ya yo ni ko sin to buru nbe a si bo
2: awon na allah wa na o tu ma ka
1: awon na o ma pe
2: afa to ba so olohun
1: la ilaha illa
2: Allah bama kasi kiko awon ko mo wa
1: awon ko fomo ni lowo e wo mo ti lugba ti won e dokun e ja wa to ninu le e ma ja fi ke ta joko mo e ma ja fi e gan joko mo e ma ja fi se ti en se te mi joko mo a kan ma wa bora wa lowo assalamu alaikum
2: tori tori ayin ko o
1: tori alkiyama
2: ah tori ayin ko tori ati botan ni ri ati botan ni
1: torupa ti botan o te
2: nkan mi nbe titi da so nisin abi kiyan ofasiko yi dake diri ibe to ba lo so ipe nkan ti daru
1: nkan si baje
2: abi to idake re jo je pe tin ba so o le ba nkan je lo fi dake
1: lo fi dake
2: isoro re wa nbe bi nkan mi soro ni kin ba ti soro nisin nkan won daru ya soro
1: be n ba soro nisin o nkan yo daru
2: e ya soro ni
1: soro lo ko da
2: ipe oro yi bo si ye kin se sori ami tin ba ni mo so ah ani ara won ni to ya dake
1: afa wa islam elomi si mo oro so e wo omo wa kan ta jonjo ma ki rodo wan alaji agba an pe ni Abdullah ibn Salman ala adabi ala amani
2: ala amani
1: ene kan soro ne pa baba leela o wa agbayida olonjo da fun Abdullah ibn Salman
2: amin
1: o wa jade wa o wa face
2: mo baba su ma kon
1: o ma fa awon
2: ben Salman ben
1: e ma fa ro zaki ko
2: si mi ah wait
1: o wa face oro o tun wa mu kesseti baba la gege wa ti won fi soro bo ni le ke wu se sele labe kuta bo ni won jo sese bo won jo sese papo
2: aje pe won
1: eri ke o soro won ni won sanwo fun baba le la ni won sanwo osu sere fun ni baba la o wa play bi baba la gege ti so gbogbo oro ba won se se hayat mo wa play
2: seri
1: ko bebu
2: olon ba ke baba la gege
1: ba ti ni ke kalu ko mo baba di poro te ni kan so koda ma be bu eleri bu ni afa to soro lana
2: o so o wa di za to sere se eri e ma to sele nbi yun na ni o la royi bi yo ba ma gbo baba lagege to ba ti e ma gba ti won lo gba ke se ti won ma lo gbo awa ma gbo imam bembe so ba ma alaji agba lo gbo ke se ti won
1: ya bembe
2: baba yen se tu ke u bayi bi pe soju won gan la alquran fi turani ku tutu won kin kan ke si ma bo balaga na hawo won bi ntu sorry fun won bi ntu baba ma balaga to ma sorry om baba o ma tutu kutu ni in be lara won ki le wa de be ni mi nu mi ma te ni ba do la jagba amo bo ba sun mo won ko gbo won o le ma baba
1: se mo ki won epo lowo ke unle won la jagba imo ni won polowo mo ipo lowo keun imo ni won ko lowo nule awon laji agba
2: mo ipo n lo la albarika
1: on lo la albarika ke wo ni sin ke wuti poju
2: be da lu mo pade o kan jo ni o n mo yala ya ke mo ni so tun ni yala ya
1: ya won tun ni yala ya nbe nbe
2: se ni yala ya
1: o lo afa e wa sala
2: mo ni ma fowo mu nkan yin
1: se mo pe erire ke fe ke yan o seun ama nule awon laji agba won ma force yan pe ma bo
2: o so o sorire na
1: o sorire
2: ni aje ni npa fo sorire o fe oko yo da fun
1: o nule awon laji agba se mo pe ijeyan ke saba wa yan ki
2: ijeyan
1: ama nule awon laji agba won fa yan ni a lo jeyan se loju ona
2: mu ito mi yo se ma winu le yi wa wi ki gbogbo ogbo
1: gbogbo ayo gbo
2: Oroni.
1: Afolabi asoro de yi, afi dupe fun baba wa President Ahmad Bola Ahmad Tinubu. President Nigeria.
2: Beni.
1: Se yene kan ele se mi.
2: Beni ki won se ri.
1: Won mu Alhaji wa Isahaka Alada.
2: Beni.
1: Fi je olori awon tin kayan.
2: Sensor. Mo gbo laaro yi. Ah, beni.
1: Olorun baba san president
2: yi. Ore san olori.
1: Abalaji wa Isahaka Alada. Aba yin be Olorun.
2: Ibe Olorun ni ki ri le ki yin.
1: Aba yin be Olorun.
2: Ibe Olorun ni.
1: Ko samona yin o.
2: Beni.
1: Komo je si se o.
2: Ni si se o. E ni bo ko ni je o.
1: Omo ti wa ni.
2: Jo samona yin o.
1: Omo ti wa nu.
2: Beni.
1: Ilorin wa
2: ni. Ilorin ni.
1: Ah, lakun Olorun.
2: Omo baba wo ba Olorin nu.
1: Omo baba wo ba Olorin si ni. Aba yin be Olorun Alhaji Isahaka Alada. Olorun ni je si se o.
2: Ami.
1: Ma fi po ti won fun yin, ma fi ba yin lo ko je o.
2: Ami.
1: Ipo ti won fun yin, ma fi ba Olorin lo ko je o. Gbogbo yin alati leyin won pata toro ifiribo ti ri olorun ba se dada fe
2: ami ojo dupe yin fo olorun ko ni doju ebu
1: ami
2: ojo dupe yin fo olorun ko ni doju ebu ase so kale olorun ni jo ri be fun yin
1: ase ti e pada wale
2: te ba re lomi lenu na yin ko wa ki yin pe ku orire ko binu yin o
1: ko binu yin
2: ireti ojo to mo ko to oni to so kale yin mo wa ki o pe o so ori
1: awon kan gbo di
2: ajo
1: e so ori
2: adua la won mo se nisin
1: adua la won mo se
2: jo lori jo bo ori jo ri se o
1: se ri pe jo ti dan here de ero to ri poju ijo to ri se lo
2: elomi o ti e mo njo na
1: elomi o mo njo to ri se
2: elomi o ti e mo njo na
1: amo njo to de kaluku an pe abo dupe lodo olohun dan here
2: elomi o mo njo na
1: abo dupe lodo olohun dan here abo dupe lodo olohun dan here kaluku an sa dua fun pe olori
2: o si bo ri nto ye kiyan ma dunu
1: nto ye kiyan ma dunu ni afa waslam awa afa zamani wonyi ni sa du ojo ale bayi
2: ah kiyan si du loda la won ta fi nda ko hun fi loko
1: ni won fi seku
2: won fi seku
1: ah fi seku bo ba lo mo baba wo mo hia a pe lo wo baba dan boro mi
2: to
1: mo ka damu agba fun gbogbo lorin
2: lo wo ili ni opare hun ko si ni pare
1: won si nsoro baba la won si nsoro baba la gege mi o si mo won ah ko ri agege o baba
2: balagege
1: to ni nbe
2: koda bo dagege na nlori omo ri won
1: nlori ori won
2: omo ri won omo ri won o ri won ko si lu to de to ni
1: baba ma fa labidun ah ah khalifa mbembe alabidun nanu
2: nanu
1: ah ah ma baba agbarigodo mo won ni eyan je
2: ah ah so agbarigodo ma
1: ah ah
2: koda bi ojo ko si na agbarigodo mo si koja ori
1: ah ah
2: won si tun be nle won
1: won si tun be nle won abi kini
2: ile na ni daru o
1: ami
2: afon wiri dinu
1: ohun no
2: adu a tin babo pele ha won bembe
1: baba wa laji agba to ni bembe
2: ah
1: baba ni ma wa laji agba ori be o ba laji agba be bayi
2: eh ogba alubarika bembe jojima
1: yi ola
2: to kon
1: ola na tun ni
2: bo si logidi o ba university
1: o ba nbe
2: okan ru e
1: okan ru e
2: okan ru e
1: yo kan ru e
2: tolorun o dakun ti o tuju unu obi mo re fa won ti o ba tun
1: bi fun bi mo re fa won tolorun ba tun yo tun
2: bi
1: fun
2: bi ti
1: okan ru e
2: okan ru bi si ti mo gba baba laye npa gbogbo ti o ba dade ti mo alubarika yo unu o ni
1: yo ti e ti bere
2: si ti o ti ni gbogbo awon ilu ti ngba
1: won ti nwa
0: kon si sori
2: o ti de be
1: e ja dupe fọlọrun
2: alhamdulillah
1: tori pe baba o so pe en to fe da fun ko mo da fun
2: ohun o soro pe mo ti gafara ki mo ti goke odo gafara
1: baba ja ko ja
2: awon wi be ri
1: baba wi be
2: gbogbo awon teri tin bo na won to leyin won na
1: iwo na ma wi be ma wi be iwo na ma wi be se wo lorun gbe be loni
2: ani ah wa ti gbe awon ti doke ni gbogbo sona ma ah ona nbe
1: to aba ti se nkan ni ko boro correct wa pa ti se
2: ah correct re
1: ah correct
2: ah afi ko ma wi to ba je ti wa
1: ah ma correct
2: ba ko da bo ba soro kewu ti o ri be awo le dake to office ye la wa
1: be ni
2: ah ani ah
1: ko si ni se
2: ko da loju ogun won correct anabi loju
1: ko ni se ogun be
2: be ni
1: mo ni ko ni se ebun be
2: ko ni se ebun be
1: oro te so o bo ti ri ni
2: ah ewo awon sabi tun fe da ko
1: yi bo le ni
2: bo ti ri ni
1: bo ti ri ni
2: nti o ni je adake ni pe be ti nko mo nke wura wa na nko won wa ro gbolodo ni
1: a o se bi won ti ele se bi abo oto ni nte nwi
2: eh eh won ko ma di pa na ma wa lo keru abi ka so pe
1: be ko o bo ti ri ni
2: tori yin o le nto je atako yi pe be ko ni pe te ba wi da ni pe a mo nti se yin te fi wi yin
1: to
2: tori nkan mi ma se lo mi ti
1: amo awon mo mo wa pe won si nbebe jona won dake akeke boro ti ri
2: o le je pe sese ji ki oju omo kila si tira
1: n lo je sadua fun Abdullahi ibn Salman ewu bo ti gboro kale o clear part 1 part 2 part 3 part 4 part 5 ni oro mu o play cassette baba completely baba nyaju emi ati baba le la baba nyaju e dada ore mi ni
2: oro ti oruju ni
1: e dakun gbogbo nti o bankan je ti o dan kan ru eyin bloggers nipa nte n se laye loni e dakun e ma se e ma se e o momo agba toni
2: nbe ni adamallahu hayatahu
1: adamallahu hayatahu dakun olo ma jo si se nbe ni
2: ami o awon ti si ko si si ba won won ni wole wa bayin
0: ami
1: imamu agba toni
0: oni je won wole o
1: e wo jo titi nbe nu aye afa ni fa a ri lori social media yi
0: aye
2: eh
0: be ni e ba ti ri
1: o ko soluwe so le so bo won ri
2: awon ba ti won lo
1: ni n ba ti e lo ni amon gba lohun ni n mo gbe o so di social media amon di de be to de be ona ara ona alubarika o ni ri re tayo tun ma toro oru e lo fi de be afa imam dasuki obo yu media ni sabi
0: obo be
2: koda won wa gbe kan jade mi tin ko man kewu koda won o ri fila
1: ko de ni nka won man kewu lo
2: mo se nigba ti won ko man kewu de be mo na won ati gbo la bari pa nabi na mo jade njo mi si de fila ara mi na jo ni jo mi bila amama wala kalansua
1: oda mo fe bere
2: ni bila wa ni ko si ni de
1: mo fe bere bere kala wa
2: e bere
1: ngba te a fe kai la to e na wo mo sala se sala la ngba te won ngba won si sabu sabu to si kana e wa ri pe imamu to saju owo jalabia ko de fila se ta ba ti won leyin sa ni run
2: a ni run daada
1: ke ri
2: a la ni run daada
1: ti o de fila
2: eh gani
1: Ava wa Islam.
2: Emi na mo wi jade. Bi ava to ba saju run ti o de fila anirun ikan ko se run wa.
1: Ti mamu nke Qur'anu lo ran ti o de fila.
2: Be ni e lo Cairo. Awon ti e tun fi set ki.
1: Ah edu a je si pe seri Islam da o.
2: Ah won tun fi set.
1: Mo gbadun yi da ro ya be wa Islam.
2: Won tun fi set ki.
1: Abi wa Islam edu na.
2: Eh trouser ni short ni ka ni o mu. Ki o wa ti bo ni o
1: o gboro koje ikun si sa
2: ni to ba ti koje ikun o ti mu
1: ama e wa wo mo sa se e wa kan mi pe ah afa buhari ni so ta mo wa wo shirt
2: eh ko se nkan kan
1: mo wa wo trouser to kan
2: eh ko se nkan kan wa okay
1: awon eyan ni run
2: daada
1: ah
2: eyan te pe en salam bayi de amalek o make ni
1: islam mo da
2: islam mo da
1: e do pe mo bona yi
2: je oho ni o farama
1: eh ko farama
2: oho
1: Oh
2: oh. Owo mo lo abi. Ni a ja ki, e lo na lo ni gbogbo e. Ohun o ko ni irun le yinun. I don't know. Kora mama agba loni e ri won o ri wa ngbe mi won ti won ti
1: yo si fine
0: o wa ba islam
2: omo oku e wa ba islam
1: okay ken wo agbada
2: ehn
1: one ehn ken tun wa mu eyi tan mo won ti pe eyi tan tun dabo
2: falimara
0: alikimba
1: mo tun wa fi le
2: ehn e tun wa wo la wa ni se pe awon kan tun wo la wa ni wo tun wa nu aso lerun tun be
1: ah
2: ah eh ri won eyi na pe ah ah awon afani boy wa wasi'u akmamakum
1: afikolohun
2: ojin yon ni moto to ni yesi ogun lo faulu e ko
1: si kankan
2: ogun ti nse se won ki ki lawa ni o si tobi anabi na mo se njo mi
1: ti o tobi baba
2: yes njo mi ko si ni gbe lawa ni yo de fila ni
1: allahu akbar
2: ani ah anabi ngba mi ima lo ngba mi
0: rojilan
2: yo kanrin lese ni ko ni se kini ko ni gwesin ko ni gun ibaka oni ah nabi den lo ase te ba den tin lo ga
1: afa
2: ko ni ni abosi anabi ko da nabi lo ja fun re
1: o da ta ba gbadi afa to e gbe wa mu sobri lowo ni wa lo aha opolo ti moto te pa loju titi opolo ti moto te pa abi asirin moto te pa
2: kini ese
1: won fe lo ni
2: ah imi o to ba ipe ba menu ti a pe ka lu asirin abi opolo to ba ipe ba nbe nbe kemi ni obi emi eke
1: emi no ti ke
2: eh to ba ipe o si de ko ma ka fo mo se baun
1: so da ka fo si arobi
2: iri
1: ki won mu adi aye ki won ma wa nu ni abere won ma nu ni abere titi temi re fi won wa lo so won ni arobi ni so da ka bo
2: awon ti ma se bawo yi safa gbogbo en lo se
1: order
2: ire fefe la wa
1: yan order so order ka afa ko fi ogogoro lo eh ebu
2: ah ise ki lo ka afa pelu ogogoro se nbenu ese re ni
1: won ni won fi lo ebu
2: ni ah ko si tin jebe
1: eh
2: ko si tin jebe
1: ah ah afa
2: was that
1: ah awon yen sanfani lara yin laro epo okay order mo fe ro kirun ah wa mo tin sele asko ba dit la wa yi afa wa mo paro bi 15
2: ah paro bo ata
1: se mo ton ko paro
2: eh ma
1: bi 15 kini ta won yi baba wa won so na ma ba yan ran ma onde eh monday
2: en ti fi dai yin lo
1: se monday
2: mo
1: wa wo pe ogbo asko ba dit la wa yi ma wa ade papa popo mo wa mu bi 15 mo to mara
2: ati
1: saaju awon jan
2: atawo elede na won iran
1: won ran fun won fi ran
2: awo elede na won fi ran awo aja na won iran
1: se mo pe bo ti wo kikini ko se to elede odo yo won afawo yi won na se
2: to idahun tele yi ni pe anabi te ba nlo iso yi ni pe e kater ko si
0: kilo
2: oju gugu anabi o da ko paru
1: lawo mu akibatun min baini aidihim ala wa kawa
2: agbe wa min khalfihinna min amrillah
1: oro pari
2: ina ni pe fi oro re ai foro ti sodo olohun mo ibi e fi ntisi yo si pada yiwo
1: kenya ara ile eyo kan ni 7 billion
2: eh
1: ile eyo kan 7 billion
2: edu ewo tun le yiun mo le tun gbo yiun
1: ah afa iwa da e ma kawe ni un si
2: ama ke se nigeria
1: ilu o tun ani
2: e o da iru ile un bo le wa se ngba be ba gba
1: e tun ma gbo o didi enikan na ni ran tin wi o inu awon eyan wa o tun wa ra hotel eyo kan 12.9 billion
2: eh se property nanu
1: nani
2: in aso wa ni ajewa nigeria
1: ba se ten le nina seri na tan bayi logun merin odun
2: oda awon eyi ti won ti gba na ri ta ti gbo na bo won so we
1: won ba ra ko pa mani
2: so tun ko yin na pa mani
1: won ko yin na tan ba gba tan won ko pa mo fun
2: to ba se pa ko pa mo na le n ko pa mo te fi se to e ke se e ni labo
1: ah eh eh
2: ah
1: ah ba be ke lo le
2: bo ah report ni I am po ni
1: ke se pe se pe
2: abi ama e gba e wa pe n tin ja won tanika n ya eya se leyi
1: 12.9 billion yi
2: ehn
1: to oro fi ko hotel
2: yi
1: agba oya oga nepa afa ri gbogbo yin e lo ni gbogbo nti o se na wa ti o fi mo tan lo
2: eto da ko wo mi nu owo
1: okay 7 billion to fi ra le eyo kan ti o mo gbe
2: oto associate to lera en ti o ba gbadun ko si pe nsanwo mo e ma fi toju won ti o ba ti si yun
1: ta tu wa gba lowo emelevelevele baba pari
2: nbe lo nwa
1: to mu so owo di a nlo cash go no cash no cash ni gbogbo ni awon estate to ko ti ijoba ti gbese le gbogbo e ki won tun ta yun na owo re
2: owo re eni ti o ba npa to lo nje de ki gbogbo nkan rorun ko je ode
1: okay
2: awon ma fe kawe ni le na awon mo kawe won o kewu ki eto eko rorun
1: oda owo to sonu ni NNPC ka ba so pe a ri amo bi o
2: ke ri ka so pe ni abe ti ri
1: won ri
2: ah oda le won je ri te ba to ri hun na interview se nbe
1: won na nbe
2: ama lo pe ngba te ba npe e agba yi lowo eleyi agba to lowo e wa fi se to e ke fi se amo bi ora si
1: be ni le ba npin ni
2: to
1: be ba sanu wa olohun o sanu be si sanu wa olohun ni sanu
2: e e gbo pe ta fa awon afa la ko fi bere ibi tin na denu
1: ibi tin na denu ni gbogbo yin oloselu wa o si dowo yin e ma da wahala le olohun o kun yin lotun yo kun yin lo si nti kaluku yin nfe olohun o fi le lowo eni o lo he eni o lo bi eni o lo si eni o lo di
2: amante vi ri se elaniyan ri si a
1: ni ke se pe mi na lo ko wo mi
2: e sanu talika
1: e sanu talika
2: igba te nabi yusufu ti won pe ya ni ala khazain al ardi
3: inni
2: hafizun alim in tojo wi be ni pe onla niyan ko mo fe fi sere
1: mo fe tunlu se mo fe ke bi o ko
2: o wa ni won yan
1: mo fe ko ni ra ko nu
2: keyin na so pe e fe di gomina e fe di president ko se nkankan anabi olorun oba na ti wa ko ri
1: o debe o si ni ndakali yauma
2: ladaina makino aminu to ba ma bi o wa bi ko ari lo wo le o wa se agba yin
1: nbe la ra gbe be ladaina
2: makino aminu o je won ti o se yin e je won tese
1: e je won tese
2: ke to wa debe ta ka ro ma ni wa ah ko ba mu o
3: ladaina makino aminu
2: anabi
1: ke debe ton ke wa se runkunkun ke
2: mo
1: ke se ke debe ton ke gba ipo ke wa se runkunkun ke mo yanki iwu ko anu wa ni ese ebi npa wa
2: npa ye o
1: e ma je bi opa wa 7 billion ile ya ni njoma nabi adam mo
2: si
1: nilu lui
2: Ah,
1: ni Nigeria
2: yi. Ah, e se da.
1: Olorun oba gan mo pe se da.
2: E se da. Eyin te si npe egbowo eleyi, egbowo tohun ko se nkankan. Eran ti pe baba to ba ko ilu kopa ti won pe nbo li oloku.
1: Aha.
2: Awon imogbo yun ba.
1: Beni.
2: Oro gidi ni. O ni ndi oloku, e de kun bo ni oloku won lo lulu ko gbowo. Won pada bere babo nilu na pe oku nbole re.
1: Nbole ti e na. Awon na fe ro se nkan be.
2: Gbogbo agbowo yi, agbowo yi, agba e ma gba.
1: E ma gba.
2: Ama loku e gba te ba se boko ke se bi babo nilu loro yo ri, babo nilu tin wale oloku ki. Ohun na pada doku.
1: Afa waslam. Oh. Koda ri ke wi ke lo ni. Oda. Afa waslam.
2: Se ojo ti lo ni.
1: Ojo ti lo.
2: Ah,
1: ni ju seju meta lo mo.
2: Ah, nje la bere na.
1: Ah, Olorun masa se dada fun baba fi olu.
2: Amen.
1: Dakun Olorun se dada fun baba fi olu.
2: Amen.
1: Kun dada to ti se fun wa.
2: Amen.
1: Gbogbo eti to gba wa loni pata gbogbo onu ile ti won ti gba wa adugo ti won ti gba wa ile epo ti won ti gba wa ile ise ti won ti gba wa. Pata oloja to gba wa. Kọde ni ti n benu ile to ra joko je tin gan tan wi. Ore Olorun ko ni ya yin gba
2: kan. Amen.
1: Abi wa salam.
2: Naam.
1: Ika dola to gbe o.
3: Amen.
1: Abori je lọgbọ lọgbọ.
2: Awọn ise yi kale.
1: Kọlọ Abdulrahim oni wa se agbaye afawada.
2: Amen.
1: Olorun ba ki afawada.
2: Amen. Amen. Pejele won daru Olorun.

to won pe iwiwi ni tonile ifonfo ona ni ti alejo e je ma kira wa wi pe atukasan ni bikibi ti atile lanfani lati ma tati si ikani ikeji dini adorun ole owo meje Diamond FM to ta kan mo le nle ilorin ni ipinle Kwara mo ki wa wi pe aku dede asiko yo aku ifome eniyan se aku kole da ti ko awan bakiri e ka bo sori eto akanse ni lati no egbe oselu Progressive Congress akole eto yi te ma gbo ona ni ibi ade unbo lati nbo unbo lade unbo la nlo awon kankan to jo bi pe o fe jo bi pe oruju papa julo ninu egbe oselu yi oni won ma la ma tana wodi la ma wo ni kokan ejeji iyen lori eto ibiade nikani igbon safe diamond 88.7 fm emi ni kokan oni mo nbe ninu yara igbon safe yi alejo mi won be nbi te ma gbo ohun

Eka bo kwada, esho, te yi kurumbe. Ekuna de iro nyinari, nishi santali. Ilegbi ma asho jisho fi le Amerika ni wanti po wolu abado fiko. Eti yomu ale kumbi wansi dawo iran lowo duro lati le Amerika si ile Nigeria lati ida adota si ogonu titi di ako. Ele ti orile de yofigbe igbese ti ogbogbon lori ati da bobo yawan oma ele yin. Abado fi ohun oni asho fika lorile de nam yon gara gross tube ti ogbogbon. O se beti o se agbateru re o eti won si fowo si iyan ni bi ijoko ile on lojoru ile igbemo asofin lorilede na saju oni won ti gbero wipe ki won tawo iranlowo duro to je onida adota iyan fun eto iranlowo ifun ile Nigeria titi di ako eleti akowe ijoba ile America yo se beti yo se afomo wipe ile Nigeria oni won ti gbe igbese to lakaki lori atepe won ati dena awon wahala te ma frojogan ele ti nsele kakiri orilede Nigeria te ma fifin guma awon ti o ja pe won wo iwa odaran nile yi Nebe yina ile Nigeria ati ma Gambia ni won ti fo nsokan lori ati le mo pe ki ibasepo laarin orilede mejeje ki o se be ki o gbogbo si gege bi ati le mo alekoba ajosepo won lawon agbogbogbo adehun ohun oni won fi ohun sokan si nibi ipade kan o eleti o waye laarin eni ti se minister keji foro ile okere ni ile Nigeria ambassador Shola enikan olaye ati minister foro ile okere ni ile Gambia ni osani modun nije nibi ipade kan eleti o je ti arin gbogbon odo to je ti ajo ore degbe ECOWAS ti o waye ni ilu Freetown lo ile de Sierra Leone gege bi ati jade ti won fi lede lojobo lati odo eni tin se agbenuso ile ise oba tin ri si oro ile okere kemebi ebi anfa enikan olaye oni o gboriyin fun ajosepo olojo pipe eleti o tin be laarin orile mejeje na ti o si fidi ifaraje ile Nigeria mule wipe won tubo ni ajosepo ti o domoran pelu ile Gambia na bakana ni eni ti o je minister foro ile okere lo ile de Gambia ahun ni je ti o gboriyin o fun igbaruku ti ile Nigeria gba ti kiko awon nkan elo ti o je nkan iranwo wa si orile de na ati ipa ele ti ile Nigeria ko ninu ajo ore degbe ECOWAS bakana ni ogboriyin o fun ile Nigeria fun oro iko awon mo ilese ologun ile Gambia iyen latodo awon mo ilese ologun ni ile iwe won lorile de Nigeria egbe awon odo latapa ya ariwa ile yi Northern Youth Council of Nigeria NYCA ni won ti fun minister foro ise ode nile wa Nigeria Dave Udmai ni gbe nteke ojo meje lati yeba kuro lori ipo re o latari iku Abadi eleti opa omobirin kan omo odun merin dini ogbon ti o koran je mere abila e ti won si jawe ikilo wipe awon yogun le iwode ifehonu akakire tubuturo ile ye yan ti minister na ko ba se lori ibere won ati jade ti won fi lede ti won si bowolu latowo eni ti nse are apapo egbe na Isa Abubakar egbe o ni won fi ipes lede o se ti are Bola Tinubu lati tete nipona wa mo pe ki minister na ki olori rokunle lati le faye gba ohun ti won juwe gege bi iwadi aladani lori awon ohun ti oro mo isokufa iku Abila na ogba be eni ti o je agbenuso agbanuso nigba kana lapa gusu ila orun si are Bola Tinubu to tu je alaga
igbimo awon ti won ti je asofin nigba kana ni ipinle enugun denge joseph ono ni mloni oni obenu atalu gbendeke olojo meje eti egbe awon odo apa iya arewa na ti won fi lede osi eti minister ohun eti won si jukwe iku abila na gege bi isele eleti obani nunu je eti on nilo lati se iwadi to gbogbon le lori o latodo awon esho labo eti won jawe ikilo wipe titowo oselu ba oro ohun oni o seje ko dabaru oro to ni se pelu iwadi na Nemba yina ajo tin foko awon ile ise sile loilede Nigeria Corporate Affairs Commission CAC na won ti bere igbese lori ati sebe oyo awon oko ile ise ti o to bi 100 niye kuro ninu iwe akole won o gege bi nilana ibamu abala iwe ofe eleti o gbe ajo onkale todun 2020 ninu oro ti won fi lede latowo igbimo ajo ohun won je ki o de mimo pe ikuna lori ati le san owo olododun ati awon iwe ti o tuna le fun awon ile ise na lati tepepe pe o ni o sese oki o sokufa eleyi gege bi oro ti won fi lede ohun won pe awon ile ise ti oro ohun kan o ni won kan nipa fun pe ki won lo re se ni won lo re se atunse iyan laarin gbedeke adorun ojo lati akoko eleti won fi oro na lede ile gbimo asofin agba ile wa ni won ti gbe igbese lori ati le mu pe ki isamulo ase are Bola Tinubu lori ifowo si dida owo pada eleti won yo latodo ajo eleti o ni se pelu ohun ti enu je ati ilo ogun lorilede Nigeria ti ni se pelu owo ti won pa wole igbese ohun ni o tele gege bi won se je ki o di mimo latodo eni ti n se adari agba ajo NAFDAC na Mojisola Adeyeye se alaye wipe ajo na ni won ko ti se be opere ise amulo ohun ninu letter eti o je ti ase are Bola Tinubu ti o pa ninu osu kejo odun 2025 Adeyeye ti o soro lana ojoro nigbati nko farahan niwaju igbimo tekoto tin ri si oro eto isuna ninu ilegbimo asofin agba ile wa ti won se iwadi lori owo anpa wole bi won se ko si asuwon ijoba ti o si je ki o di ti o di mimo arapirin o je ki o di mimo wipe owo ti won ja o ni o je wipe o se akuba o fun ajo NAFDAC ohun Eba yina onidajo Muhammad Umar ti ile ejo giga to je ti ijoba apapo to kale si ilu Abuja oni o ti dukoko lori atile lori ati on se be gbegile isegbe latodo omo yele sowore ti o ba kuna lori ati segbe leyin ejo ti won fi kan onidajo na ni o fi ase lede loni ojobo latari bi o se je pe eni ti o je agbejoro sowore oni ko yojo si ile ejo na ti lati mu awon eleriwa lati wa soro segbe fun omo ijole sowore na sowore eleti on so wi pe agbejoro re Olumide Fashuka ti se agbejoro agba ni o je ti o de mo wi pe o nbe oni ile United Kingdom eti o si mo wi pe ejo na yo waye agbejoro ohun oni o nduro fun sowore na Rafael Adakole oni o je pe won ni ko leto lori atile duro gbejo lori oro ohun ogba be ninu idajo re oni idajo ma ni o gbe kale wipe lati le faye gba gbigbo ero lati odo eni ti won fi esun kan wipe gbogbo ona oni o ye ki o lo lori ati segbe leyin ara re eti o si le mu pe ki ile ejo na ki won ma le je be fi aye gba lati pe ki o wa segbe lori ejo ti won fi kan gege bi won se je ko di mimo ejo ohun oni o je pe won ti so si ojo keje leni ogun osu keje odun yi
agbarijọpọ ẹgbẹ awọn onisegun ilera nurse ti mọ awọn agbẹbi tawọn ile ewosan to jẹ ti ijọba apapọ ni wọn ti fun ijọba apapọ ni gbendeke ọjọ mẹẹdogun lati yanju awọn ẹsun ti o ni se pẹlu didẹyẹ si wọn awọn ọmọ ẹgbẹ wọn lawọn ile nile ewosan eleyi ti nbẹ o iyẹn ni ipinlẹ kaduna leta eleyi ti wọn kọ si minisita ti n bojuto ẹka eto ilera ati igbayegbadun awujọ ọjọgbọn muhammed alipati ẹgbẹ naa ni wọn jawe ikilọ ti isegbe ẹbọsẹgbẹ etutu wipe awọn yogun le iwọde nti mọ idasẹsilẹ onikilọ ọjọ mẹta ti wọn ko ba tete gbe igbesẹ lori ibeere wọn naa titi di ọjọ kọkandini ọgbọn oṣu ti a wa yii iroyin ẹkúrẹrẹ lẹ́ńtẹ́tì sí láti ìkànnì gbọ́nsẹ̀fẹ̀ diamond 887 fm nígbàtí a bá padà dé láti òdì kejì láti máa bùn gbọ́ iroyin ilẹ̀ òkèrè iroyin eré ìdárayá aròyìn ẹ má ṣe yí kúrò bẹ́ẹ̀ adétan.

0: e darapọ mọ wa ni itakun kailu jarawa itakun ibadan re Facebook itakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme.
1: E kaabo pada esho te yi kuro nbe e kuna re iroyin na nte siwaju ife hunu oni o ti se be gbode ko ni opolopo awon ilu lorilede Ukraine tako are orilede ohun Volodymyr Zelensky lori bi o se yo eni tin se minister feto abo labadi ni orilede ohun Mikhail Fedorov ngbati Zelensky ni ko ti se alaye olori ipinu re na opo awon mo ile ohun oni won lopa bi won se fowo osiju ele fun minister ohun lori mo wahala ele tin sele laarin ohun ati eni tin se adari awon mo ologun lo ile di na Oleskadre Sikri nigbati opo awon eyan ti won yan na wi pe ikuna lati gbe igbese ni komo kobo lori awon oro awon mo ile se ologun oni o se okufa na ogba be ni awon mo ile gbe mo asofin orilede ohun oni o je pe won ma dibo yan loni lori igbero ati eni ti yo je adiropo fun Mikhail Fedorov to je minister feto abo ti won fi owo osijuwe le na fun gege bi o se je pe won woye o wi pe eni ti o je adari ile ise tin boju to oro ile abele Ikol Kemeko oni o seche ko je adiropo na iroyin ere idaraya iko agbabolu Bedden Insurance oni won ti pari rira agbabolu kan to je ade arin gbogbo mo Ibrahim Sabiu lori adehun olodun meji omodun mokandini ogun ohun ni o je wi pe o darapo mo iko ti nbe onilu Benin ohun leyin ti o ti kopa pelu iko agbabolu Niger Tornadoes nisa igbabolu ti o koja nibi ti o ti se afihan ara re gege bi agbabolu eleti o je odolenje ti o si ni ebu pupo ninu idije league ile wa to made mage pe npeju lala fila ba ba do mi sori ipa ese ni to nibi ni o ti ma gi pete lori iroyin ekurere wa fun ti osan toni sugba ko to ri pe alo egba won koko amu wa leko si a ti boyan gbo ninu ekurere iroyin osan toni pe awon asofin ile America fowo si abadofin lati da iranlowo duro lori eto abo fun ile Nigeria e gbo ninu iroyin na wi pe agbenuso are tele ri segbe leyin Umai bakan na ni okin egbe awon odo lapaya arewa nilo lati ma se towo oselu bo iku Mary Abila egbo ninu iroyin na wi pe ile gbe ma sofin agba ile wa gbe igbese lati kan pa ase ti are Bola Tinubu pa lori owo anpa wole to je ti ajo NAFDA lati lo okere lati boyan gbo ni osan toni wi pe awon eyan ile Ukraine fehonu tako bi are Zelensky se yo minister feto abo lo ile dinna lakotan ninu iroyin ere idaraya le ti tete si wipe iko agbabolu Bedden Insurance ni won ti ra Ibrahim Sabiu to je ade arin gbogbo mo pelu adehun olodun meji to fun iroyin fifi toni leti tabi ipolowo oja ninu awon iroyin wa e pe eka ikoroyin jo wa sori ero banisoro yi odo esan okan efa odo efa eji arun eje ti ma eji ati efa lekan si odo esan okan efa odo efa eji eji arun eji efa nedu okore ni oko iroyin na jo lede gasi to si je olooto re ayodeji ayola loko temi ere gbogbo lori awon iroyin wa odi dede agogo meta agogo meri tema agogo marun ati agogo marun abo esho teyan ikani igbon sefe ikeje dini adonu ole owo meje Diamond FM layo ema wa yikuro nbe lekan si akinyo ema yashe.

0: ale o ti gba cup wa o
1: kori omo we se boy
0: o ti gba award we yen la ri waju ale ti obirin ba se okunrin ba se be to wo pe mo ni agbara won mo wa po we ngba na awon ewo kan to sonu nbi kan won wa na mo ko lese bi ade ale. As a runner, I'm the president of this house. I'm the president of this house. Lari waju
1: ma bi jeun ipe
0: ta gbo n ta won so yi yo wa da bi odo eni ti ore se fi mule ninu rin ajo na loro loko laya a n fe ra wa la n so oro marriage
1: gbo mo ko na fe ke jo fe ra yin
0: to ma lari waju eh odo yan gbe elomi lo o ti wa wo pe lo kan ikuku te ti odo to won fo mu ni omi ti je ikan ti mu owo re ja gbo mi yan lo
1: aso bubu ja ni o e la bi jina
0: selebo ogbo esu eti odo na nbe nbe
1: ona won aso bubu ja ni o e la bi jina
0: o ti fo won mu pe eleyi ni ogba hun le obe lowo yan yan na ni
1: e so ra ba won po yi so yi
0: o omi odo yan gbe lo
1: ama
0: ro fun awon ibi ta n boro obo na ni pe gbogbo
1: gbeyawo
0: ko si tiki ni problem o le to bi o le kere

0: Olorun tin so ni dominira. Olorun to ni kokoro atunse lowo.
1: Oluwa mi o dije ni to.
0: Olorun mo re tin to aye ni se. Bi aye eyan ba ku si. Olodumare nikan na lo le tun se. Olorun lo le so gba aye.

0: tin na gun e lati bi ojo bi melo kan bayi ta pe ni e fata iwo shi oni gangan ni soje alagbara yo waye o Elo gbagan ile ijo sekerubo ati sirafo ni tesiwaju to nbe ni agbegbe muritala ninu ilorin lowo lowo ba tin seto yi tenu ko tete bo liko
1: oluwa to le logun
0: wa owo olorun ti so kale senu gbagan na iwa laaye olorun se lo ro de ninu gbagan ile ijo sekerubo ati sirafo ni tesiwaju emi mimo yo dabira loni You ti ate yi wa lo yo jaide yo tuide yo wosan yo gbala labi o toro gbogbo anyamo iseda aye to nbe labe ide o nbe labe ide ese gbogbo wa patapata wo di ominira loni gege bi olodun ti se leri re fun wa gege bi akori to fun afun to su yi lo di ominira I am free iwo na pariwo re nle so wipe o di ominira o lowo ogun idile wa do ominira lowo ogun arinna ko wa do ominira o lowo ide ota wa di ominira patapata lowo ide isu ati ese wa di ominira aya ma fe leyi ke ma fi ki woli olohun kaabo suri eto Baba wa ninu Oluwa Woli Moses Ademola
1: atawon to korira re o si waju re
0: won ma sure fun wa loko keji ba tin gbaradi fun isoji toni oni ni o oni gangan ni baba ma ti emi mo yo bi aye wa wo lona to yato eh eje ma ki oluso agutan baba wa ninu Oluwa Woli Moses Ademola kaabo suri eto baba e tun kaabo suri eto fun to san isa
2: Ah, hello too. Okay.
0: Adu kwesa.
2: Akuse.
0: Eshim sa.
2: Ah, gbogbo ti ton gbo mi. Jake jado agbaye. Akiyen kabo fun isin e fata ti o su yi. Bi Oluwa ti nbe ti emi wa si wa. Ni oruko Jesu gbogbo idi. Eyi to ti di baraku mo wa lara. Ni o ni be se n gbo mi yi e o gba itu sile
0: ami jesu
2: mo ki yen kabo leka si siwaju
0: e seun inu wadu ayo wa kun pe e tun darapo mo wa loni gangan ti soji alagbara yo waye baba ago melo ni soji yo gbera so loni sa
2: ah ago merin abo bi mo ti ba yin soro yi awon eyan ti wa ninu gbogan adua
0: lowo lowo ba tin seto yi
2: be ni awon eyan ti wa nbe ti won tin reti ise iyanu olorun bi a tin so ni gbogbo igba bi pe kete ta ba ti dese wole ba pa lati inu ipinu okan wa pipe an lo ise yanu ti bere
0: hallelujah
2: awon to wa nbe eh won tin ri owo olorun oluwa tin be oluwa tin sise ti si ba ma gbera so ah ojojo yi pada ju bayi lo
0: kabisio
2: an be won de ati agba an ro wa pipe agbe to yi le fun gbogbo agbaye ni eh oko igbala ni
0: gbogbo ijan lo wa fun o da baba fun anfani awon to ngbo wa lowo lowo eh tori koko kan be ti emi mo fun wa fun to su ita fe sise le lori loni be eyan ba n pariwo pe mo dominira o tumo si pe irufe eyan be o ti wa ninu ipo kan ti o te lorun nu o n be ninu ipo to je pe o na wo pe ijo wo lo won obo baba ka to mo pariwo mo dominira ikini ni pe ki lo ohun to le fiyan sinu idigan
2: oro to lagbara le be olotu n to le fiyan sinu idigan o po ah ni ojo meji seyin mo salaye fun awon ti wa darapo mo eto yi ni pe ah ile teyan bo si o le fiyan sinu ide
0: kabisi olodumare
2: eh ninu we osia ori keje ese keje oni nigbati ori keje ese kini pa oni nigbati emi o ba mu israeli larada ese ifremu fa
0: e farahan
2: ati iwa buburu samaria israeli la fe mularada ese ifremu lo farahan
0: kabisi olo
2: ati iwa buburu samaria oruko omo papo sugbon eje papo
0: bo ni ifremu se jomo samaria
2: be bawo ni se wa jomo israeli israeli la fe mularada asise awon meji o si tapo enikan
0: kabisi olo mari
2: o tumo si bi pe eje to papo o wa lara nti to fi israeli sinu ide oni idile o bi to ti wa
0: ibi o ti jade ni
2: to ti jade
0: eje idile to ti jade nbe lara re
2: oluwa fe da lohun gege bi bibeli e ta ba karada oni nigba ti n ba mu larada oluwa ti setan fe mu larada
0: nigba ti nkan iba bo soju e fun israel
2: nigba ti nkan o ba se dede ti gogo ba ti nu ro ba dun
0: kabisi olohun
2: bibeli so wi pe ese ephraim ephraim ni ko so na nbe iwa buburu samaria ni ide yi bo se n wa nle wa re o le bombe o ko se ni tin la lo nle won o
0: kabisi o
2: so oni awon idile kan ti won ba ni o bo si le oko meji meta won le di alafia ibujoko
0: ide inu idile won ni
2: ide idile won ni awon idile kan wa to ma ti pe 40 years bayi won faye le
0: kabisi olodumare te ba won idile won
2: ni awon idile mi wa e gbo pe warapa lo nse won e gbo awon kini bible so ninu we Ecclesiastes oni iyonu otinu erupe ujade wa e gbo oni abi eniyan sinu wahala
0: kabisi
2: so e gbo ibi teyan bo si o se bi to se koko a le biyan sinu ide sugbon eyin rere ti mo mu to yin wa leleyo wi pe eni ti ide ofin gan mu o le ritu sile
0: kabisi olohun
2: ben o le ritu sile ikeji eyi to se gbogi to lagbara to le ko gbogbo eyan sinu ide baba oni ese
0: oni ese
2: ben ese ide ti o lagbara ju niyan koda ide eleyi ni ma nje ko olohun fowo leran ma wo yan
0: ma wo yan ran
2: awa dabi pe so olohun o lagbara ni
0: kabisi olodumare
2: abi so olohun le se nkan ni olohun fowo leran tori pe bibeli je ka mo wipe oju elese ko le ri ogo
0: re bibeli ti so pe elese la fi ise fun
2: be ni
0: kabisi o
2: oluwa feran elese sugbon ko rira ise
0: baba on te so yo dabi ke eyan ko mo se gasara
2: be ni
0: eyi ki ya re wa gbe dani bayi ko wo so funfun orun o mura ode ki se omo to se gasara ni iya ko rira sugbon ga ti nbe lara re ko ni fe ko fi stay na so funfun to nbe lara o kabisi olohun
2: in tin fiyan sinu ide ni sugbon egbo oluwa wa so fun wa bi bi ati gba ominira
0: kabisi
2: o ominira koko o nbe ninu Christi Jesu bibeli so fun wa pe eni ti omo ba ti so di ominira
0: o di ominira ni
2: toto toto opolopo eni lo opolopo eyan lo si le iwe ti won si se won graduate sugbon te ba lo sita e ri opolopo graduate nita te ma so pe eni yi kawe eni school lo lo ele ojo to kawe o graduate lo to sugbon omo o ti so di ominira o ti bo ominira
0: academically speaking ko ti do ominira
2: ti di ominira opolopo owo en awon ni to awon to kose won kose owo opolopo kose te lo awon kan kose radio ni won si se
0: e ta freedom
2: freedom fun won won gunyan laaro wa fun oga opolopo awon eyan ni o wa to sure fun won won wo le won aju oga oga wa ni ah mo fun won ni ominira bayi o ya mo lo bibeli so wi pe eni ti omo ko ni eni ti oga ba so do ominira oga le so do ominira ko mo do ominira
0: abisi olohun
2: opolopo eni ti won ponta ko oga ti gbadura fun to di sure fun pe mo lo won dele bayi won ri sese mo opolopo won tun pa so do oga
0: nkan yi dande melo
2: ke oga ti won na won ti gbo ominira oni won pada si to tun lo sise bawo le won se gbo ominira nbi kan ani je tun mo lo ran oga mi lowo ko ti gbo ominira en to wa gbo ominira yo da wa yo da duro a si mo saseyori a si mo sase
0: laye ibi to na ba wa
2: to wa so n ta n gbiyanju lati so fun gbogbo eyan to n bo wa ni oni ni wipe e mo bo ominira ni wipe ko ni ipa lati se n to wo opolopo lo n je n to ri
0: ni daadaa
2: bẹẹni opolopo lo n je n to ri
0: ki se n to wu won
2: eyan si wa nu denu o
0: irufe aye bẹ to n bẹ lagbọnrin ibe oun naa nilo ominira
2: oun naa nilo ominira
0: eto isuna elomi nilo ominira
2: o nilo ominira o nilo ominira
0: ayanmo elomi nilo ominira
2: baba ki n se gbogbo eni ti e ri
0: yes sir
2: to n toro owo ni o gbiyanju kì í se gbogbo ẹni tẹ́ ẹni tó ń bẹ̀bẹ̀ pẹ́ ẹjọ́ ẹ̀ràn mi lọ́wọ́ ni ò tiraka o
0: kábíyèsí o
2: ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gbìyànjú wọn sa ipá wọn gbogbo nǹkan ṣe láyé yìí wọn ṣe wọn ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n ìdè ò jẹ́ kí wọ́n lu àlùyọ
0: ìdè ò jẹ́ kí wọ́n lu àlùyọ kábíyèsí olódùmarè
2: àfi ká tú wọn sílẹ̀ báwo lẹ ṣe ra mọ́tò fún ẹlẹ́wọ̀n ibo ni ó ti mọ wọ
0: ibo ni ó ti wà
2: ibo ni ó ti wà mọ́tò ẹ kọ́ lé fún ẹlẹ́wọ̀n báwo ni ó ti gbádùn lé o
0: kábíyèsí olódùmarè
2: àfi tó bá kò lẹ́wọ̀n ẹni ẹ̀rọ lọ́tìrì ẹ̀rọ visa fún ẹlẹ́wọ̀n ẹ kódà kẹ́ ẹ fún lówó pé àkáǹtì rẹ ti kírẹ́dìtì 3 billion kí lè fi ṣe lẹ́wọ̀n
0: afi ko koko jade na
2: o ni lati kuro ninu ewu ninu ide
0: o gudo koko dominera
2: dominera idi ta se nke inyere yi si gbogbo agbaye ni
0: hmm
2: ipe akoko ominera de
0: amiji daba
2: oluwa alase fun wa ni ipe ominera mi ti di
0: tabi
2: I am free
0: I am free.
2: I am free.
0: Ah, eh, go, Baba. Eh, I'm going to go to the lower, lower, mama. Eh, yo, Timo, look at you, wanna, eh, dun, dun, Lamabudo, Copani, be so ji to ni you. To libe, or a tono, no, to Nancy Wangba, but then, but Gale, just a kerbo at his seraph, who nites, what you, to many of the Murita, and be lonely. I want a tono, to not daddy, and go, Kiesera, go lonely, to repay, you will lie your loan. Yo be aye gbogbo wa wo e je ma bo asodo baba wa special apostle aja yo kasan mi amona ti dara ko mo wa lori eto baba e ba ki gbogbo awon to n tete si wa lasiko yi
3: eyin wa ati de ba se nde lososu
0: adupe
3: e ma wo pe kilo fa ti okunrin yo te nte
0: ko
3: studio pe
0: ise po ni ah loni ise po gan
3: awon eyan tin wole awon tin de sinu church so a to nkan to fa ti mo se die ni eh a ki gbogbo yin pe le ni ni o ati ni ta tin mura sile de asiko ti olodun fe so wa di ominira o ti de loni atokunrin atobirin atomode atagba ati muslim ati christian ati gbogbo eyan ni olodun pe olodun o ye ni kokan soto eh ogun idiwo te ofin ni le ba wa pade loni ni le josin wa olodun ni je kere
0: amen jesus to oro na le ti gbo lenu baba wa special apostle ajayi o ka san mi te mo baba woli moses ademola eja sojo opo le fe yan ara le lati lanfani ati mo pe wole loko kejeje sugbon e ma gbagbe o oni gangan ni soje alagbara yi yo waye oni ni o oni oni oni baba tin didi nle wuya e tin gbo lenu awon alejo mi pe awon eniyan tin gunle sinu gbagan le jose kerubu ati serafu oni te si waju lowo lowo ba tin seto yi to nbe ni agbe muritala nilu ilorin baba ati mama ati ati boda eyi to kari bonu o ma toge eyi to sokun sokun ninu ide aye o toge o wa pade jesu akrisuri eni to lagbara lati tuni sile ati lati so ni di ominira ni to to ni bi soje e fata ti o waye loni ye 0913655529 52 ni number ten lanfani lati pesi eyin baba special apostle ajaye o kasami e ba tin reti pe e je sare bere bere lowo yin agome loni soje o bere loni
3: ago merin gbogbo ti sisile bo ago merin si merin abo awon akorin emi awon harmony ati ma forin pe awon emi mo sokale ti ba ti di ago marun ku iseju ma dogun to ma bere ni pere so ki gbogbo awon eyan to ba fe ma bo kon ti kon ma bo lati sin especially awon to ba n bo lati bi to jina kon tete ma bo then awon to n bo lati bi ise e ma ti so fun tele won worship to wonu ijowa yen obirin won te ti si orile awon to ba ti lo bi ise to mo ko sokoto ni bi ise ta won lo bi uniform boy olopa na sabi ko te kon worship to kon ya muro won dani to ma bo sori sokoto ton ba ti de so kon ma bo by ago merin abi ago marun ku iseju ma dogun ito ma bere si
0: ago melo la pare soji to ni sa
3: ti agbara olohun ago meje ni
0: ago meje
3: ago meje la ma pare awon moto de ti wa nle ba se nse lososu to ma ku awon eyan pada si bi kibi ton ti nbo ton ti wa sisin e kon ma beru pe ba ile ma so awon onigiri keke awon onirokada awon moto ti wa nle eye nkorin ni ogele side ni
0: oloje agbabi aka
3: oloje agbabi
0: tanke oyun
3: gbogbo e ni moto ti wa nle so e sa ma bo
0: te dori gan ma moyo
3: lara moyo e ma se wahala pe mu mi dani olodun ti se pese omi ta ma ti adura ti
0: wa nwe yo na soke bayi won de gbadura si
3: soke ifren le ma fo ara yin ja leyin ti agbara ti wonu e an soro kan nibi ile adura lana pe awon kan so pe tan ba se omi agbara o le won ero mo gba awon aye
0: go ase ko so on to le ti ase olodun lowo
3: awon kan ti je pe to ma fe se bi fun yo won ma nowo si bi a ti tan gbe fun
0: yo
3: de ni mo pe
0: ase olodun ko so on to le di lowo
3: ka bi si o e ma bo olodun tin duro de wa
2: Jesus go gba nu ogiri koja no wa ni bi ti o ni le gba koja
0: iro
2: oni ta ni wo oke
0: ni waju seru babeli
2: ki wa ni ka wa ni omi lasan
0: nitori ti wa ni dewe tele
3: abu o ti wa nle gbo nkan ti a nilo lati fi ba olohun pade leni gege bi ele ti awa eniyan le se ati se so olohun lo wa ma fa se
0: babo ma ti emi mona de ti mura le lati pade wa lona to lagbara loni baba woli moses ademola igbawo ni kawon eran to leri lundi yi igbawo ni kun o tete dire lati fowo ko le fun eri
2: abi awon to ba le ri ki won ma sari tete mo lo si gbogan adua bayi kan mo lo si le adua tori awon ti won gba oro eri kale
4: won ti wa nbe won ti nduo de wa tori akoko eri imon tete ya ninu isi so kon de tede be komo se wi pe mo so pe mo le ri won pe mi jade ko se n to ba foruko le to wa so ti a o ni pe jade
0: ko
4: wa jeri nti oluwa se mo si gbalado wi pe ibisa ye ri rere la o mo gbe loruko je
0: amen loruko jesu ora
3: eyin wa de ma gbagbe lati mu specimen irinse ton se
0: tani
3: okay we just screw be a electrician and we just screw driver
0: fi sa lati fi se ase kan le gbadura si
3: ura pataki o nbe adetori awon eyan to ni eri nipase ti adura sori irinse ta se lotu to koja so kan eyan tupo mu adura awon to awon pe ise won ko se kan ton le gbe kan koruko ise won sinu paper kan di mu special prayer no wele
4: be ni
3: fun awon ti won ba ni special request
4: o ma ko prayer request tinu we
0: fun to ni
4: be ni ebi adura won
3: so ebi adura won olodun ti se ton lati gbadura gbogbo ataba wa sibe le
0: amen loruko jesu oda oro na le ngbon yi lokokan ijeji boye yin sese nse apoti radio yin e se ndara po mo wa e wa wo pe eto gan lo nba fefe sore eto eyi ti agbekale lati inu ijo kirubu ati sirafo ni te siwaju to nbe ni agbegbe muritala ni lo ilorin bita pe ni efafa iwo si se olorun fun wa ni akori fun to su yi ta pe ni mo di ominira I am free oni gangan ni soje alagbara yi ni o wa ye o oni ni ba tin salaye e fun yara le lokokan ejeje harmony brass ba tin soro lowo ni harmony brass na lawo na lanfani lati wole darapo mo wa lori eto harmony brass e je ka won ara le mo pe e ti wa lori eto

0: agba la o o wa jo bata bata lo le ajalu bata ajalu bata na lada meta
1: egba lo wo
0: ai pakuko meta ejo ko meta
2: meta mani tale
0: aya je ejo na ka jo ndagbere fun awa lori etu awon dupe awa dupe feledu mori oba tutun mu kojo to ni o sese ari iro ala paripato la porongodo edide ndaye Eledimori oba to ni winni winni oju ojo lodo igba ti akoko owo re ni se amo pe wa o toripo na lo tun mu kitoto ni fun wa ikani Diamond FM 8.7 opopo na yidi tutu oju lekeji ona le tin gbe wa adelebare pelu emi omo yan re yi pastor Shanko Alaji ba se nse ba Eledimori oba to ni winni winni oju ojo ati le na ni e Baba ti de kumaru wobo wobo bitiru iba

loruko oludasile loruko general manager wa loruko olowo botini wa sey jacob opopataki lowo baba leke dayo kilotomo lateye nkoni baba atiri baba leke bo wa lati awari aleke bayi o dayo ebi awon yara yi pastor shanko alaji lo nki ape e ka san bayi ma gbe eto fun igba akoko eto ni eto kan pataki ta ti ma yeju awon kokokokokoko awon koko wa eto jeje ma royin eta wo ninu mu mawura awon eta ti ka lori phone wa awon eta ti gbo lori igbon safefe atawon eto je pe atenu denu la ti gbo won lori eto lati wa yeju bi koko meji koko bi meta a wa pe kelu awon eta ba fe pe kelu nbe ati gbo gomina pinle oyo engineer oluseyi makinde oba ni kini ohun oran se si awon ajo agbaye lawon yen ba ti nbere pe engineer gomina ki lo fe ranse si awon ajo agbaye si o oni lati se iwadi ni iwadi isele to sele papa julo fun awon oloko ati awon omo ilewe iyen tan jiko iyen lorile ide Nigeria o lohun o ki si awon ajo agbaye ki won se gini o kan se iwadi ijoba apapo to nti egbe APC lawon eyan ba bere si joja gidi yodo iyen ni ojo jima to koja papa julo nigba ti opolopo awon oloko ati awon omo ilewe iyen ni apa kan ni ilu ogbomoso ti se ipinle oyo ni agbegbe orire nibi ti won ti gba itusile won le bi awon adile kan se ndupe bena lari opolopo awon adile to je pe won kari bonu latari kini awon eyan won to ti ba isele yi lo oni legbe ma sofin won ba bu owo lu owo nla kan oruko awon marun ototo ni won ka jade oluko meji ati awon ologun ati eni oje oga olopa kan won ba ni kan lo gbowo fun ohun idile kokan 30 million ege la ba tun gbo wi pe oto ni ye awon eyan ta reti to ye ko jade papa julo ninu akata awon agbesunmo mi na ba kede arakunrin kan ti se diakoni olaleye wi pe oni eni keji ti won pa yato si eni oje oga oni imo asiro akoko ti se alagba michael oyedokun enikeji ona baba won de mo nidile ba wa ninu payin keke

ṣe ma senator lingi ni senator lingi lo ba si gbe abakan dide iyen ni le igbe ma sofin oni ki le igbe ma sofin ki won se agbe kale ero iyen ti o mo samojuto bi iyan ba se ndaba si ati bi iyan ba se se daada si ni le igbe ma sofin Senator Lingi mu aba yi wa latari kuma kuma shege shege papa julo ti awon asofin kan se lati gba ti ijoko legbe ma asofin elekokanla abeleke wa kon ni iyen to ti chele o tenu ma wi pe opolopo awon aba to ye ki opolopo awon asofin kan ma mu wa ki inta le pe ni compensation allowance lede yoba iyen ni pe igbe laruge to nti mi ma riri awon senator ti ba n se dede tan soju se ko wa fun won

eka bo pada lati ka polo oja wa ani ile ti o din ni meji din 48 lorilede Nigeria Abubakar Malami lai yo awon hotel lanla ile alaja mefa ile alaja merin alaja marun alaja meji nigba ti won se agbelewon ale kokan won ni ile kokan ari ile toto 300 million awon itara ni 250 oni 400 million gbo owo tun ti o je 212.9 billion kaza so pe o din ni 13 billion pese pese 212.9 billion iyen fun Abubakar Malami nikan se se gbagbe wi pe Abubakar Malami na loga lawon iyen ba ni iwo wa lo mo nu omo mo bayi ni isin pe

0: wa lati gbọ ri nipa ina omo rara to npe mi to tun ba gbogbo dukia je ijamba yi ye ko ma pe wa sakiyesi lati sayewo daada lati dekun ijamba ina lagbegbe wa ni ri daju pe o fi ero ape ni sakiyesi ina sinu ile re ko nipa ona abayo boya ti ijamba ina ba seyo ma se fi onje sile sori ina lai mojuto fun igba pipe Eje ka ko awon omode lati mama sapamo sugbon lati sa asala fun emi won nigba ijamba ina e pa gbogbo awon ohun elo ina ti e ba n kuro ninu ile ti ijamba ina ba suyo ranti pe emi re lo se pataki julo sa asala fun emi re
1: imoran yi lo n dete ti gbo yin lati ikanni diamond 88.7 ilorin

Eka bo pada lati bi idanuduro ranpe yen iroyin kakiri agbaye n tesiwaju ni ile okere ijoba ile Iran ti so di mimo wipe ikolu kankan lati odo ile America bayi si awon amayederun to wa ni orilede awon ni yo fa ikolu ati ibankanje ni agbegbe ohun o salaye pe awon ti se ileri lati ri daju pe gbogbo ekun na ni yo faragba bi ile America ba se ikolu kankan eni ti o je agbenuso Iran Katab al-Abiya ni Colonel Ibrahim Zalfakari o salaye o wipe Iran ko ni fi aye gba lilowo se tabi jije alagata ni agbegbe Strait of Hormuz o sapejuwe oro ohun gege bi ala eni ti eyi ti enikeni ko le garun wo o fi kun oro na wipe bi ile America ba gbe owo kowo esi ti Iran yo fo yo le ju owo ti won ba gbe wa lo oni eleyi yo le yo si buru be ni awon faagun bi pe awon fe fa nana fa jani o salaye wi pe en ti o baje yo ju ohun to ti baje lateyin wa lo iroyin leka ti oro aje alase ni banki ifowopamọ First Bank Olusegun Alebioso ti pe ijoba apapo lati ri daju pe won se gbogbo igbiyanju lati feju eto eyawo kole fun gbogbo omo orilede Nigeria lati mu ki adinku ba airilegbe lorilede wa o soro nibi eto apero oro ile ti ile Africa ogun iru re to waye nilu Abuja nibe ni Alebioso ti salaye o wipe idasi ijoba gangan ni yo mu ki ile rorun fun teru tomo ki opolopo awon orilede Nigeria si le ni anfani se Alebioso ro awon omo Nigeria wipe ki won ri ile kiko bi idokowo olojo pipe ki kaluku o mu eyi ti agbara re baka ki o ma ba se inira ninu atida owo pada fun ile ifowopamọ to ba ya won lowo kole eni to je alase ati oludari banki First Bank e so di mimo wipe ohun ni gbagbo pe ti ijoba ba se ilana to to ti won si mu ki imugboro ba kiko owo leri yiyawo ko yiya awon eniyan lowo kole yo mu ki Nigeria ki o mu erongba rere re se ki awon eniyan ko si tubo nile lori si ti o mu adinku ba awon alaini le iroyin leka muludun ojimi eleri ori itage omotunde ogundi motira webe si awon ma Nigeria lati ran ohun lowo pelu owo bi o se nkoju aisan jejere lati odun 2024 eleri ori itage ohun lo ra webe ninu ifrowanilenuwo kan to waye lori atekaye aye lojara nibi ti o ti salaye o wipe awon mo ohun ni won ran ohun lowo lati toju aisan ohun lati gba to ti bere sugbon awon ti nawo nawo owo ti tan ni kele ogundi mu wa salaye o wipe ohun fe fi oro ohun se isonu eku ko mu mora tele sugbon nibi ti ohun de duro yi ohun nilo lati kejade tori pe agbara ohun ko ka ati gbobu kata inawo lati toju aisan ohun mo be lo salaye o wipe bo ti le je wipe o nti lo odun 35 ni agbo ile ise ere ori itage sise o ni ohun ti n gbiyanju lati ri oju rere awon ti awon jo je akegbe lenu ise ni o wa ro gbogbo awon ti ohun ba ti se ni enu ise ki won o dakun ki won o dariji ohun ki won ran ohun lowo toro ohun nigbagbo pe aisan yi ohun obo nbe iroyin leka ere idaraya ajo to n bojo bolu afesegba lolede Algeria ti da aba pe ki won gbe ofin kan janle eleyi ti yo mu ki awon iko ki won ma la, ki, lati da awon iko lowoko ni rira awon agbabolu lati ile okere papa julo opolopo won ti won ko ni iriri to kun soso ni ise ile okere labe aba ti labe ofin ti won daba re yi ni awon iko agbabolu ni orilede Algeria
yo ti lanfani lati ra awon agbabolu to ba je wipe won ti fara han fun o kreju igba marun ni iko agbabolu rilede won lo ni pele jipele laarin odun meta seyin igbesi ohun ni yo mu ki awon agbabolu ti won mo ra lati ile okere lo si ile Algeria ki won je awon to ni iriri ati pe won se yi lati mu ki awon iko agbabolu mojuto jije ki Shishi akwanle awon to lebon bolu afesegba lorilede ti won gangan. Iroyin kakiri agbaye fun ti irole oni ko ni ju bayi lo ka to danu ru egbo awon kokota ti menuba lekan si. Afi to yin leti pe gbaja bi ami lawo oga ajo fun igbega ifowosowopo iranlowo latoke okun labe ile ise re rile ejo. Ile ejo ko temi lorun wogile ejo to tako alakale ajo ileto dibo INEC. Ile igbimo asofin agba buwolu oga agba ile eko tele ni fioye fashina gegebi asoju ijoba Nigeria ni le okere leyin opolopo awuyewuye. Ni le okere Tera n se leri lati ba opolopo amaye jerun je bi ile America ba se ikolu si agbegbe Iran leka oro aje amuwa se ti gbo yin pe alase ile ifowopamọ First Bank pe fun lileto si eto eyawo owo ikole leka amuludun ojimi lere ori itage omutunde Ogundi mu bebe fun iranlowo lori aisan jejere. Leka ire idaraya. Ajo to n bojuto bolu afesegba ni Algeria daba ofin tuntun ti yo da awon iko lowoko lati ra gba bolu lati le okere. Ka to ma lo nje mo pe niru ojo oni lodun 1940. Apase wa tele nile Germany Adolf Hitler apase wipe ke won ma se eto eye ti won pe ni Sea Lion ti won yo fi se ikolu si ile britiko ni bayi e ti mo bo ba ni onkon ti e fe fi tun awon akoroyin wa leti e le pe sori number ba ni soro 0916062-7526 nedu okorie lo se akojopo royin kakiri agbaye ti role oni oloye de se ijiko bluetooth se de abinibi to mu ase ti gbo yin e seun popo be se n tetigbo ikanni wa ikanni to tawon yo yi diamond 88.7 fm ilorin

0: ti ojo waju awon agbe agbe o ne awon kan to le dagbin loko fun ara re mo
1: afika lo ra
0: awon e ta sin ra ire se oju le nsu kini riri ti yin papa julo eyin ti eje agbe to joju lowo ka ma bo soja lo ra awon eruja nta fe gbin lai se pa ti ni awon yi ta ti fe gbin la rowo to 091 36 556 952 hello
2: e ku ro le o
0: agbe lere o
2: agbe se tani bali se
0: e se oruko yin
2: wali lati ofa garage
0: to oro re baba
2: oro gidi la gbe wali o tori igba to mo kan so pe won ti se debi pe nkan te yan ba ra gege be se so te yan ba ti gbin pe kuro yin o ni hu mo pe won fe kan wa mo ra ti won seri oro nla ni tori mo ro wo ngba yen na lu to pe to to ba di pe eyan ra nkan to pin ti ko fi mo kuro e ko pin pe ko ko da o da gan le te gbe jade to mo a je ka won ijoba wa tori gbogbo e na ori ijoba na la dile awon agbe ti wa nti wa te tin se lati jo yi kan mo bon se mo so fun won so da ko ma je pe ti ebi yen na mo ri lai le ori yo da fun yin o da bo
0: e se adupe sa emi o ti re bi ijoba lori eleyi o ke o ti si ebi ijoba nbe bi ti wule ko mo kini re ti ojo waju awon agbe
1: kila gan fe si fun ra wa
0: agbe to fe gbin su ti o ni ebu ti n sese n wa ki 091 36 556 952 agbe lere o agbe lere o eni fe ni to ba le se
3: aku eto
0: adipo o oruko yin o
3: oko mi ni akim lati ire saadu
0: e seun
3: ni aye ijo awon baba wa ti won ba fe gbin agbado agbin ti won ba tin ya agbado ti won lo wa ri soju na ni aye ijo the same thing na ni baba fe gbin la awon ti ri se so kan be ti won ba ti yo ti won ta nbe ebe gege bi su ebusu a ma fi ko si ara igi wa tutu pada tun gbo ni wa tutu pada tun gbin ni gba ti wa fe gbin igba mi gẹgẹ bi ojo akọ eto ko ni baje o
0: sugbọn ni ru akoko ibaba ti iru re ori ofe re o si mo kini re ti awon agbe
3: ire ti awon agbe gẹgẹ bi ti gẹgẹ bi nkan ti e so tele ni ko to ri pe we won aye di aye oyinbo ti won ro nkan orugun ti won fi chemical si tele awon baba wa won lo chemical won de ngbin kan o se njo si njade eru ebu ti won ba lo ti won ti pamọ ni awon tun para lo lodun ti nbo
0: e se adupe sa 091 36 556 952 091 36 556 952 abi dayo o ti ni mo wi
1: pelu baba to pe lati
0: re sa kini ireti awon agbe fun awon to nsele hello
1: kagbe mura o
0: hello e kro le o e ti wa nbe o awon mo pa won ti wa nbe 091 36 556 952 ki lanfani koro ohun ogbin te gbe
1: te le fi pamo
0: hello
4: agbe to
0: amadupe agbe lere o
4: be to ba di ti
0: o oruko yin sa o
4: gbo temi da o ti lati mo di
0: e seun sa
4: awon agiki ni ko ba wa o ka bi ki ta nlo tele tele di wa ni jo ohun awon ba ti wa ta ba len tan an da ta ba ta ba ti mo gba ohun awon kan ta ba lo te po wa ta ba ti ta kan a ko ti inu le ni se ba yen se gugu wa si ka bi ki agbara ki agbara lo fi je ki ta wa ka ke ti te ko ba wa nu se bi ri be ti ko ba wa nu o gugu kan ta mo lo ni ba je se ta ba na be gba ku ti ku do fun wa mo pa ti ta aye ti ma wa gba ke ra ni so ko wa ni bo sa nu wa yen te ko ba ka bi ki lo ko ba wa o
0: e seun
4: ka ma ka mo wa ku ka ki
0: e seun awon ni nkan igbalode ni ko ba wa abi ntan wi gan odo wo wa ni awa agbe gangan ti a fi le gba ogo wa pada ta fi ni duro le lori pe awon kan alabode awon kan alabode e ja wo bi won ba lori ofe ati pese nkan mo se bi ode lagbaye ntin deru ba gbogbo wa
1: ni olopo believe nu a believe nu ara wa mu
0: hello agbe lere o
5: ntan ba le se
0: oruko yin sa
5: engineer Abakunde lo soro lati Edeta.
0: E seun sir.
5: Mo ki olosu mi ni ite wa ni ile agbara na wa fun se.
0: Ami yarobi e seun.

0: la wole sun la bala so sita
1: elo e kale o orko mi ne ni tolohun mo mo fe so sita ni o
0: se ni to ba dake tara re ba dake ni
2: ba ya nkan to sun mi ku o se ku fun mi pe pe ku mo fun mi ma ti ni ke mi fe ka je
3: yo ma bojo kun la ye o ba ma ti mura sile
0: mo dake wa ti ronu para re
4: ejo kini eje wa n ste bi bi pe awon ma to bi fun mi gan iko era ti n wa
0: gbianju ko so sita lori eto lawo lesun labala so sita kokan re o fuye ka le so ran asun fori losuka kokan o si bale dede de
5: walai wo pejo ami la fin sheke
0: lawo lesun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo isegun Tuesday ati ojobo Thursday
6: e kale o eto yin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju ti da wa ninu itojuko lawo lesun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.